0: amakuru okuwangaza omukwano olino kuyiga ebyo munno byayagala nebyo byatayagala
1: zemba chaagala neti kirije
2: olugero olugero lwalero wana mpoko mserukera ekitube kisoka kigenze kityo wetu tanji solu naku Ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuradio budu ngebade kutusi wako Plascon katifula makage ya chife chinyirivo ngo gasi galanja aganyiriza atiga wabu wangazi okufamu Plasconi okuli budget water best undercoat Plasconi vina ilo sirike oba Plasconi weather guard gulaka tibaket ya Plascon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fee nali mchitundu cho Plascon color your world esawa wanu kuradio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
3: Kano kagende erimu abamira eddagala, mumanyi okumenya amateeka g'abasawo, okugeza omusawo akugambye, eddagala limirise mata, ate gwe n'olimirisa juice. Oba ne bagamba limirisa amazzi n'olimirisa soda kya bulabe nnyo era kiyinza okuleetera eddagala eryo okufuuka obutwa mu mubiri gwo eddagala limire ng'ogoberera abasawo kye baba bakugambye kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
2: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Tugude wesawo yokubiri ya program serukera tuje gudewa kati ya taniko kule minimo jo ngabo uri sesawo yokubiri ya serukera ebyo kuyigata bigwayo uno ye mukebeza munya mu program serukera ngakutusi bwako stina ndi tube kampuni ya yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batuteresemu kati Gena mustida ndi chubu, we gulile smart tank soba sairozi, unada kwebaza.
4: Ebera bweta abantu gabati mukebeza munye na mikwaja fabaka bijo baita basitu antubu bakubuza tyo zimba somewe kizimbe basiyo na kampone tukatiro bona bona na tanka mogera kubira ngo terekera amazi antu akwede tanks zitataraga za situ antu za smart tanks tiba kwa kwecho kaba ina ne sairo zuba sikyo bite ebyaji omukomerwe mmere okezange entungo kasoli ebijanjalo obulo benjogera kwa bunye bitundu byagwange benja uruni ngane wape masaka bali kula ndaba tyo semengo gende senyange kukubereda musoto ja kubula be kizimbe mukale ya waitu wa mune blu chama uwe njini osu bango funa biva tanks zo mulembe wa mune tsairozi
0: ok tuweanze nyo tuweanze ge mkeweza mune wafona kuruwale no mwangu nyo munange walu waba kurube somero lya chiti Muslim Primary School ilisangi waliri mugombala ye bukulula mu district ye Karungu mune bawanja gide government okubata saku mbele ye somero yawe jerimu embera je bayitamu sinunji osanga nga basomesa batono nnyo osanga abasomesa nga batano ogenda okusanga ebizimbe byonna bikutte mu mbina bina tebirimu ya densiji ya damadirisa abana bwe batera okunganya je bayita main hall nga nayo sinunji ya denaka munaka eddagala no wasanga nga abana basula na abasomesa ku somero mu kiwe wasanga na mulundi gumu
5: mushisulo
0: atenga ne mbisulo omwo temuli bitanda
5: ya government ya bonanyi
0: ya government
5: baba wabire wabara akolira u
4: atalwa so mbera somero by the sinu jine ate bogero chesingana waloko wano omusasi wafewa mita mati ni Karungi ya bada saki deke gulire mbali za tukulirize kwa kantu kanu katono nyo kubanga baba ene oizo gama tiyo bachi chine wachi tunawuliza ke chitundu oudie chili yeyo
5: baba
6: botuka kusomero lia chiti Muslim Primary School ilisangi wa mugombo la yebu kurula uinza no kugwawe chigo uwembera abayizi ko n'abasomesa gye bayitamu nga waliwo ekizimbe ekikutte mu mbina bina kyokkanga ate abayizi bakisomeramu nga kino nno kyandivirako obubenje gamba nga ebifunfugu ebiva ku kino ekizimbe okuba abayizi ate nekivirako obuzibu ku ssomero lino waliwo n'ekizimbe ekirala nga nakyo kikutte mu mbina bina ng'essomero lino likitwalanga ewakunganira abaana oba giyite main hall nga kino nno enfuufu erimu oyinza n'ogiri nnyamu ekigere ne kibuliramu bw'otuuka ku kaabuyonjo eziri ku ssomero lino nazo okwata ku ttama kubanga emu kwezo essatu yagwamu kyokka nga

0: Kubanga buli mwaka tuba mu kibitu kya radio Buddu.
1: Kitali kyera bila. Okay, Buddu.
2: Hello.
1: Kule di nene. Kale mami neva tuliza mkwana.
2: Namali mesenyange.
1: Yes, momo.
2: Lwana ike siza pera bila ka problem ama akabira uma kala kwankira biterinya.
1: Akabira odi. Akabira odi.
2: Kalevu.
0: Kalevu.
1: Kalevu.
0: Kalevu. Kalevu. Atewe uliriza.
1: Atabadatia.
0: Anangi.
1: Misabri vana. Mama wevali tuliza mkwana. Buddu.
3: Senia.
1: Kuledi ya nene.
3: Agamba tia senia.
1: Fetulipua ogamba tseo.
3: Yerijua banjo kuonjo.
1: Esebo.
4: Shenga mwalita ina mtawana.
0: Yesebo ndi kiri ogambotia.
3: Ogambotia.
0: Kiri ya mbozi gwe.
3: Kono mkwano kwa masingo waga anabaga lizevirunji. Kibia sumanzi kwa nilijaba kako machaza na wensuzi la nenji kumbula.
0: Esebo.
3: Kakati chendi fasira zide kuhedi ya Buddu.
0: Hmm.
3: Ni program ya mix. Okuwa mtesa wa yara jikola.
1: Hmm.
3: Atene jira dhala. Yara meroko na achitula muvurunji na jenisa mtesa.
1: Hmm.
3: Kwa bibia sumanzi kwa nilijaba kako machaza na majida wabala nyavira nko kondiri.
0: Kwa yanza mtula vile nyo.
4: Umunange zikendi fashera bidde nali nyino omuntu gwentumira namutumira ne muwereza kanaka ni
0: kalikodi
4: eh na ngamba ye kangu teleka eche breakfast wano na antele kwenye nenda bali azile milioni yunga mkaga nga antele deko milioni emu
1: vambe
4: emu
0: siro kumi
1: vaba
4: aya liyepa ngovera mbaru kumi voka
5: radio Funza. Ganuge mauli le mufunze wanu ku Radio Buddu ngaga kutusibwako Airtel Money kati okusasula misolo ja URA kugonzeddwa uyagala kusasula misolo ja URA Airtel Money chifudde changu sasula misolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okolene bilalantoko ngokonsa my Airtel app obanyiga star emumunana tano stanya stamusanfu hashi
6: Olunako oluwalero bana Uganda balonda obukiiko bw'abakyala ku byalo abavunaanyizibwa ku byokulonda balabudde abana GHKereze nti si baakukkirizibwa kulonda. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Gomba alabudde abo bonna abeetegese okukola effujjo mu kulonda okw'olunaku oluwalero nti baateeseteesedde ebyokwerinda era n'akwatibwako waakuvunaanibwa mu mboga z'amateeka. So nga n'abakulembeze mu tawuni kanso y'ekyannamukaaka balaajanidde gavumenti ya Uganda ebataase ebawe ebikozesebwa naddala mu kuyonja ekitundu kyabwe. Agona amalala tugakolako ogenda gafuna nga buli ddakiika 15 okuwera ssaawa 3.
5: Maulira mufunze Agoge gabadde maulira mufunze nga gabadde ga kutusibwako Airtel Money kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaga okusasula tekikwetagisa kweko yango ogenda kusimba line anti osobola okusasula mbagirawo ngosinzira wonna woli kozesa my Airtel app obanyiga star emumunanatano sitanya stamusanfu hashi okusasula emisolo license za business faini ezikubidwa polisi osasulia ebiwandiko byonga passport ebyapa driving permit okulene bilala binji mbagirawo Tuchalibu tola, musawu yu kusatwa program sa lukera.

0: jebasanze mu gwanga lya Nigeria egenda kubayambako okusobola okubeera nga bakwatagana. Bano bagenda kwatagana mu byenfuna, mu byensubuligana, mu byobulamu, ebyenjigiriza nga kwotadde n'ensonga endala. Ate ky'ekitongole ekikwasaganya ensonga z'ebyobulamu eky'ensi yonna ekya World Health Organization kivuddeyo nekiraga ng'ekirwadde eky'Ebola bwe kikenderedde ddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kw'otadde n'eggwanga erya Uganda awamu abalwadde bonna, ng'ekirwadde kino kyeyongedde bali 2,473 era nga ku bo abalwadde lwenda kyenda mwenda abo bo bakiirezera ku macho. Kamu kaseera kano omuwendo gwongedde ddala okukendeera. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu ow'eggwanga lya Democratic Republic of Congo Dr. Samuel Claudia Kamba agamba nti abalwadde batini nnyo kati abasigadde ogenda mu maaso n'okujjanjabibwa nga n'abandi bakyabeetegereza okulaba oba bakyalina ekirwadde kino. Ekirwadde kino eky'Ebola bundi bujjo kyazuulibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'enaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okutaano omwaka guno gwennyini mu ssaza lya Ituri, kyokka bakikwasizza okusobola okwagala okukimalawo. Mu ggwanga erya Kenya, bapulida bayite baloya bayingidde olunaku olw'okubiri nga bagenda mu maaso n'okwekalakasa okulaga obutali bumativu era ekitongole ekiramuzi gye kikuttemu amateeka, nga bagamba nti kijjuddemu abali b'enguzi nga kye kireetedde n'emisango okusobola okubeera nga tegitambula. Bano nga bakulembeddemu pulezidenti waabwe Charles Kajan Kanjama owa Kenya, owa Law Society of Kenya, bategezeza nti bagenda kuddamu kugenda mu kkooti yonna okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. Balina abalamuzi banokoddeyo okuli omulamuzi wa kkooti enkulu Martha Koome nga y'omu ku bakulembeddemu okuleka emisango gyabwe ne gigenda mu maaso n'okukandaalirira ate n'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Omu ku bapulida Abdul Nasser Abdullahi agamba nti bingi bagezeza zako okubeera nga bakola okulaba ng'emisango gyabwe gitambula, kyokka abalamuzi abamu babalemesezza. Omulungi awuliriza gavude kusema zinga Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agunde gundo omuterega.
1: Funa gema wuli okuva kusema zinga Africa tuchakuletera amalala wekumile ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Batwali jeko nenga tetugoka, batwali jeko nenga tetugoka, kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo,
2: faba tudde waguru wazo.
3: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Mubiyo nabiyo kola, bela nesubi, obugumi ikiriza, iloko lina maanyi, lulibolu nuwangula. Urunafe tugo vyebumale, musawo yokubilia program Twezimbe. Twezimbe, wanokredio Buddu.
4: Kwaniliza musawo yokubilia program Twezimbe ya radio muntu wa bulijjo. Radio Buddu, tulikuchenda munana katonyeze munana, chenda mtana katonyeze tanu. Natufuna ku www.radiobuddufm.com kulika yo mu maulire mazo kwigatibwako muganango kuva mu Vamac kakula museko ate tunyumye emboozi sebula musako batuliza
5: abawuliriza Radio Buddu balamusizzaako amanya nze Raymond Amanya nga nze kitunzi wa Vamac e Masaka.
4: Okay.
5: Nga tusobodde okuwangaala nammwe emyaka abiri mu katale. Nga ila mfaba batu usako pichipichi ya bajaji ne pichipichi ya city. Ila nga tuwa pale tede ne pichi ndala ya bajaji chiwaji. Uruva nyumaru okuhuli da okwe murugu nywa kwa mwe nga mkwa tate pichi ya fe ya bajaji ili ndala ya spoku uzobe ye mpaji. Ne moji saka katana tuga mbate mga kuda muka kalukana katuba furumirize pichinga ya bajaji omwaga omwagazi wa mumurunji omwanga dena ye nenga aliko kali empanvu atenga alikebi waji so ebintu byo kulega lege empanke ebyo tuba tumaze okubisula muguluka. Okay. Ya mkama wange.
4: Kari katino katandi kilide dalao tuongero kugaziwa tumanye ku products zezo Vamac zelina
5: kakati wasewa watu uliriza. Products za Vamac tuina pichipichi

0: ne mu yoku saroba wangu de ne namba nsobola kuzisoma kuba mbanzi manyi eh mbanzi daba wanene chuma change chinda ganti aba wangu zi watu batredi dokulaka ngatebelira sente oli wangu de mitwala na mwena muka kaga mbibiri ne yulu mazoku zi wangu labwati yaroze zanti abienzibe aroze zanti abienzibe swi ndesi munajija ko wegulo waliwe yakubye mitwala ensanvu mu mukaga sebo mitwala na mwena to wangu de nyinji nyo sente zichaliyo Guzake si mokola chimu cha kuwangula Justin manja gara kukubira kwa kubuze Nti mundangi akasendo kafunye Gwengababu gami ndiye sabo kafunye Kubanga nange mpangu de Ii Kanukaza nyo kafika kufuna wama tuge kusende Sita Bili emutano hash Londa kwa namba satu Aliko mrodi Oyo mrodi ya gaba sente Londe box ye liko sente Bomalidizo kulonda box yo Eriko sente Samu piniyo na kugamba kukumi bidi za ukugere kukua kangata uwefu nila kusente na uriye sente ugameti dala chitufu kumchaka ze kwetuli eno jetulira sente netuwe ya galabu unji nyo njini dala muprogram mchaka ze ukatege dakantu wako igulo zaba desa wabili nda chika kumi na tanu naba dema zero kusivula wanini unema gamba kusigala ngoza nya uja kweli ilaka sente msaji ya kubie mtuwalu nsavu mkaga inabade jagala biba weleri nga mbabuli daga webi atablo nda kuruwe guru na eka tingenda babu ulira bia aliru vyo nango webi tabu nda tebio girida msawe ilie semba yu omuanguzi wangu wangu bili oruna kuruwa lero awangu de mitwalo anamwe na mukakaga mbibili katitojako simu kubango wangu de sete simu ojirekako wamagwe ne tunyumia mbia tunyumi zamu burungi nyote wali agenda kuja kwa sente so sente guwabazi wangu dobozi kuleri doboma zoku za nyakale sita bili emutanu hash londa kwa namba satu aliko mrodi londa kwa namba satu aliko mrodi bomaliza samu pidi samu londa boxi ye likuwa mkisa gugwa sente bomaliza uwe njini njini ogena kule mkanga ate weya gala samu piniyo omalizo kusamu pidi weya gali naka sente kako gendo orie gendo onye gendo ugulemwe chomu gaso choya gala chona ogamenti chitofu DJ Daniyo abituko liranga Akatega dakantu wako tugende.
1: Ekibosi kya mchakaze.
2: Ekibosi kya mchakaze.
3: Natandika okusoma nga nne miezi esatu. Ngendo kuweza emyaka enanga mara PCB.
4: Ekitesoboka nawe.
1: Ekibosi kya mchakaze.
5: Naba musomera kuma mu pifo.
6: Olongo ine emyaka emeka.
5: Nali myaka 2 mwena.
1: Ekibosi kya mchakaze. Kino kye kibosi kya mchakaze. Wana ku Radio Buddu. Naba Premier League Killers. Aba kukuria coffee spirit. Kakana bagulete broadcast ma wine. Akukunywa kawo mwa tenga kalunjo okuzama. Kati bisera bibyo kujaguza. Binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine. Wa mune kabokisi. Zenye kati uwangulo msimbi kunkumi bidi zoka Nyiga star bidi emutanu hashi Olondeka kaboksi ako kusatu Akaliko mlodi Buomala olondeka kaboksi ko Olubomali izo tekemu piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusibu wako Oko Dynasty International
0: Okay, muka boxi bwetu libwe tuje sente bla mtambla bala bala masifu kwa wedi sabedi ya mtu ajatenga niko gamba anti wano wenyini kio mtu wajo wedi ya budu chenda mbuna na katonyeze mna na chenda mtana katonyeze tano tamla nangu waliku www.tdudfm.com yenzedi jedaniyo premier distillers dago kumia kafakanyu kiaweta braka skima wine kanonye koto jia kwejusa nenda ya batunde bia kunye supermarket pabu ibara kile buba gamente bampeku braka skima wine mbenga newamu mbenga nyuamu nyuamu recho
7: Omusana gwake na kuzino sana gwaka
8: guno gola bawano simusana guno gola bawano guno ucha sika binyomo
7: na yewa liwo musana ogusinga ko wano guliruda wo
8: omanyi danyo buzube mulina
7: tetutambula checho chokache nkumanyiko chosimbo kunangira na yeka nange nasumurude
8: nenda
7: kutandika kutambula
8: mugana tali ko kutambula neto jja kusobula nze ntambula yange ekubanga nze ntambula tene research nyina ateka ti nyina akuma kange wensange che unyisa nga kakona mga katerika nga sevi
7: tisa na yo musani na kuzinu guwaka nyo
8: yo musani na guwaka umusajja mkundi yeyo guanzu umusajja anga umusana gumutabuda atambula yena yena yena yebi umanyinti umusajja ayambala jaketi nga yamazi na ajambala buati nekala nekalira wo
7: nga ajamba
8: na zake ndala
7: ajamba da jajijemu mazi walina ajiteka kumobili
8: si mazi baji kula baji koze factory ya jikoze nga ya mazi chidomula baji ambaza kapo yamba za mazi no jamba lange jude nga mwaka jamba delita kumi aha nene kalira u na gamba linda lila zitu ndo kamala zitu ndo kamala na yeyo siye nsonga
7: siye nsonga kale tutwale direct
8: kusonga unu musada kwa doga manti guwaka wena tukide u musajja kwa zito kena kwa kwa oceani
7: no
8: waliwe nyanja jina sanzo musana guwaya so guli ilaba ngaye
7: kwanji
8: umusana guwaya sene kukaze nyanja muna kurumu umusana guwaya sene
2: nekalira wolu na kulumu bweru kuno gwake wafe kuno gulaba bagambi amazi gabadde we gali nga ne meri ziitawo watu se gwade kujja kutambula bitundu kutambula watu se mushitundu chawo nikukaze nyanja mulu na kulumu
7: enyanja
2: nekala amazi ne gagwa nga balaba bumba ebya nyanja ne bidda ku nguru nga bikalu wakalu bade era bangambi bade balonda bulunzi weti binyanja nga basamu gundi watwala balonda binyanja bate teka mukuri nga batwala
7: musana
2: omusana
4: Omusano oguzanyisa n'oguzanyisa gwe.
9: Ekibosi kya mchakaze, ekibosi kya mchakaze. Wana ku Radio Buddu naba Premier Mistiraze. Aba kukulia coffee spirit. Kakana bakuletede broadcast ma wine. Akokunywa ka womwa tenga kalungi okuzama. Kati ebisera bibi okujaguza. Binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine. Wamune ka boxi. Zanya kati owangula omusimbi. Ku 12 zoka. Nyiga star. Bidi emutanu hashi. Olondeka ka boxa ko kusatu. Akaliko mu load. Bwomala olondeka ka boxi ko. Olubo malirizo tekemu piniyo. We wangulire center wo mu nfo. Ka boxi kakutusibwako. Oko Dynasty. International Esawa wana ku Radio Buddu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Buddu Batweli Jeko nenga tetugoka Batweli Jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waggulu wazo
10: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo
9: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga Wana ku Radio Buddu Radio yomu tuwa abuli jo
11: Munana katonyeze munana Chenda mtana katonyeze tanu Radio Buddu Radio yomu tuwa abuli jo Mauli egavu dewe duwe gwanga Inze prosi kawanda na nyanzi Abantu abasukka mutwalo gumwe 12 bebasenguddwa okuva mu bitundu gyadde bawangalira mu bukiika kkono bw'eggwanga lya Bufalansa era abo obuyinza bategeezezza nti waliwo n'abantu abalala abasukka mu 8 bebagenda okusengula oluvannyuma lw'omuliro ogwekuma ogukwata ebibira okusaasaanira ekitundu ekya Gironde okusinziira ku bazimya mwoto bategeezezza nti amaka g'abantu gasaanyeewo nga gali kuyiika kasanvu mu lukaga mu nkaga era ng'abantu abasinga obungi basigadde tebalina waakwegeka luba kati abasinga ku abo abajjiddwa mu bitundu byabwe bateereddwa mu weema ez'enjawulo ezateereddwawo gavumenti gye bagenda okugira nga beegeka oluba era abakulembeze basabye abatuuze abo abajjiddwa mu bitundu ebyo obutaddayo okusobola okwewala ebiyinza okuddirira Eyo nga tuvuddeyo ye omulamuzi mu ggwanga lya America ataddewo ennaku z'omwezi ez'okuwulirako emisango egivunaanibwa eyali omukulembeze w'eggwanga lya Venezuela Nicolas Maduro nga kw'otadde ne mukyala we Cecilia Flores nga bano bajjibwa mu ggwanga lya Venezuela ne batwalibwa mu maserengeta g'eggwanga lya America ku ntandikwa y'omwaka guno omulamuzi Alvin Hellerstein yataddewo ennaku z'omwezi zino era omusango gwa kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2027 Maduro ne Flores bazenga beegana emisango egibavunaanibwa egy'okukosa ebiragalalagala nga kw'otadde n'emisango emirala newankubadde ng'olunaku olwajjo tebakkiriziddwa kwogera kigambo kyonna mu kkooti eyatudde okumala eddakiika 15 kinajjukirwa nti amagye nga gakolera ku bitagiro by'omukulembeze w'eggwanga lya America Nicolas Maduro gagenda mu Caracas mu Venezuela ne gawamba abaagalana ababiri bano Maduro nga kw'otadde ne mukyala we nga kigambibwa nti baali beekobaana mu kukusa ebiragalalagala okubitwala mu ggwanga lya America nga kw'otadde n'ensonga endala kati omusango guno gwakutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu ogw'omukaaga omwaka 2027 amawulire gabadde gava bweru wa ggwanga tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
9: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5, Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
11: Kulikayo nnyo mu mawulire agava ebweru w'eggwanga kankutuuseeko ekirango ekyenjawulo. omukulu w'eddwaliro eri ekitovu ngaliwo n'ekitongole ky'ebyobulamu bategeeza abakyala bonna abafuna ekizibu kya kawago kyakutonya omusulo nga kyadirira okuzaala nti muweereddwayo omukisa omulala ogw'okujjanjabwa abasawo abakugu ku ddwaliro ekitovu. Mwenna abalwadde musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro okwewandiisa ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini. Olwo nno mutandike okujjanjabwa abasawo abakugu ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana omwaka 2026. Obujjanjabi buno bwa bwereere, omulwadde aweebwa ssente z'entambula ezimuzzaayo waka. Buli omu asabibwa okujja ne masiki bbiri ate omujjanjabi asabibwa omulwadde asabibwa okujja n'omujjanjabi omu. Birangiddwa omukulu w'eddwaliro eri ekitovu. Tova ku Radio Buddu katudeyi wa DJ Daniel.
12: Musasaje pokino buddu mu kibuga Masaka. Kati. Mwe tusenzira ne tutagaza abatwali jako. Radio Buddu.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Nali manyi nti okole buli lunaku bawanga nti omulimu gwo toyina woogirira naye maama okuisaayo n'olunaku
2: mubeeramu olunaku woofiisi olwo n'ogandi kanduwummule
1: olwo nga tebalwadde sibagize
2: nga balwadde naye n'ogamba kale bwokinaabanga kya emergency
1: n'olwewa
2: banampita naye luno ndwewadde kankole ku birala
1: kwegamba mu bufunze gwe namba emu gwe bbiri gwe ssatu gwenya
2: ezisembera
1: gwe weewummuza emirimu gyammwe egyo egitabaganya kugira naate n'obeera gwe dairekita gwe mukozi kwegamba n'owasa omulimu ne weesiba n'empingo
2: nagwo ne gukuwasa ne weeteeka mu kkomera ly'omulimu
1: kati lw'oba toliiwo sibakubira
2: ate munna era bakunoonya n'obagaa kati siriiwo kati ate awo ne banoonya ewala we balaga
1: wakati nga mmwe abakola nankani abali ku byobulamu mwandibadde ndowooza mwandibadde nga otambula mu ddakiika nga 5-10 nodda
2: era kumbi otubeera mu mbeera bulekyo naye waliwo naawe lwe weesuulamu akazoole n'ogamba nti asente sinze nazitandika kanve wano n'abalwadde sinze nabalwazizza
1: lwakuba waliwo we bagambira nti omuntu nga omanyi okujjanjaba kuyitibwa mukama katonda yakigaba waliwo abantu nga ne bwakuba looleyo empiso
2: towona
1: naye oli agira katonda ati kakana
2: ng'oteredde
1: nti singa ofunayo kati lw'oba otambudde era bakkubira
2: n'obategeeza nti siriiwo naye kati ndi munteekateeka njagala kufunayo omusawo ananyambako njagala nfunayo nansi ng'abeerawo ebintu ebyo ebitonotono nga yasobola obikolako
1: tabidibage
2: ofuna mukugu naawe
1: kubanga ayinza okubidibaga ate nankana eddwaliro likilinika yebadde ekola ebbanga
2: lyonna erifa
1: waliwo abantu babandagirira nga bo bali bafa ssente owulidde ne bandagirirayo n'abalala nga ye oyinza n'okubanga wawona dda
2: ye naye ngaakyakulaga nti tonaba
1: naye ng'akuwa eddagala erikuuma omubiri nga mugonvu okulaga nti obulwadde bukyagira
2: bukyaliwo ye n'anoga ssente
1: nze waliwo mukwano gwange yaŋŋamba yagamba omulyaga nti nga nanka nekuluddeko kenula n'amugaa nti funa engeri yonna gy'oba okolamu oba ogenda na simus ne zirikodinga nankani ebifaananyi olikodinge akacupa kakukuba owulidde nze ojja okandage tulabe mwati ogenda omugira ng'amukuba nankani mazzi nga gamuyisamu bwati misuwa n'amugaa ddayeeko obuzaayo empiso bwezity omusujja gwali mungi naye ng'omusujja gwawona dda
2: nga bulijjo amukubagano mazzi ge bateeka ku bantu
1: kyokka nga buli lwajja ng'abaako kamulekera abaako kamulekera kwegamba ye oli nga tali ku kyabujjanjabi ali ku kyakulya ssente
2: kulya ssente
1: babbi bali omwo buli mulimu gulimu ababbi
2: buli mulimu oguba ne bakkondo baagwo
1: so bw'oba nga abantu bo obajjanjaba bulungi gendera awo mwana wange
2: weewaawo
1: kubanga nange bwe nzijja eyo mu tawuni nzijjanjagaagadde kubanga bwe mbaako n'akanuma manya nti amutabani agenda
2: kakeberaeryamukola bubi omuntu n'omukuumira ku sodiyamu buli kaseera
1: ng'abeera ekikenula kiri ku mukono banga lyonna kumbe oli bwamuyisaamu tuzzi
2: kumbe
1: bwalya ssente kali no abantu abatalina nanka ne mitima gyakujjanjaba omukama katonda abatujjemu kati kekiri kyenkugambye tojja kuleeta lwakuba nti ekirungi ate era gweobeerawo
2: anze mbeerawo
1: oli ajja kujja emirundi eno ojja mubuuza nti ojjanjaba kyekyo
2: ekitawona
1: naye oli ate yeyali nanyini yennyini naye ng'obubbi bwaliko maama bwabasaze bansawo
2: musajja mwoyina ngaegyokyogeramu nti ng'obubbi
1: bwalikobwaliko lino lyeddagalansomba
2: byuma
1: lyewaŋŋamba lyengenda okutandika okumira
2: lyerino
1: lino
2: lyeryo
1: otyo onyambye mwana wange
2: lyeryo
1: lino lyeri okunuuna
2: aha lyekano keeka okunuuna
1: kalinga ke wali wali leta luli
2: ke nalina leta luli
1: zoro za gundi erusaze zokunona
2: kakati ya tusoke tukoze seko elio tulabe buono obera
1: mamateli neri duga vunga amanda
2: elio elio liyamba kumurubuto omu emmere obuta tulamu singo obero lide emmere kati kubanga muremu ne mmere nyini buliduwe tuula atina ye fuko obutwa
1: ndo za ino ne kunyoka anari yako
2: kakati ino onuna kwa woga yako orubuto oro emmere ne tambula wabuba butwa ne kube langa buchu usidua
1: ndo kabulia diyo butwa
2: ne mmere kube langa etambula
1: dino lia alusaz ono nankani na magnesium
2: katono magnesium ono chako
1: kati ino diya

0: ngogira yo kachako
1: nga dino nerino nsobolo dinuna singa nebwemba shimije na maji
0: kakati ate ono magnesium singo ulia ulcers zitandise okukuokerera kati ngogongo nuna ku magnesium ono nga asabulula ku muliro ogwo gubera gutandise
1: kino nazino nakoluli wazileta zino nuna biri
0: de chechu chenyine
1: hangira ruji
0: otio
1: Nene mama wana nuna ku
0: amulwade
1: olushi waliwo lwangati olubuto olumuzimbe sema yao
0: ajagira kukachako kali
1: kali akaduga
0: okay ajakulyanga atowulo kedde ddala
1: ngeri je bwali buwomerera
0: atenga na yali nga mwana muto
1: kali nga lyanda anti nze ntandisi
0: olwo tandisi
1: chanze na kali atichigana
0: ate chigana
1: nga lyanda lyenyini ugaya bugaya
0: anti ugaya bugaya anofu na otuzi na onyumungu za mukamwa
1: atani ya ishe naka bali danyamu ishe owange nga tushani chokula ba
2: kare tata
1: mango tamu demu sana
2: nkolechi zensa ili lampo lampo lanti nginzo kuli ampire yedobo ziliono
1: Mama
0: mungu sasa usokula baba
2: kale
0: ye
2: nange okusanga ngambye atika kati mwagala kundi yako bintu kwanza rekoti
0: olokuba nti nzizo kulangusa jamu
2: uri dene ngamba ha ebintu no musajja mukuru agenze bi
1: ubera ungo
2: bimalako sekulumika uwe dobo zilibula
1: anti kali
2: ya mama eradde baba
0: eradde baba
2: muri mutie
0: je tuli munnali osibi otya
2: je tuli
0: mujebaleko
2: mitonotono jya musana
0: mitonotono jya kasana koka
2: se sana kutukaziza buli wa mubananga
0: ata atine naku zokateka mwe chidede noroze neto neto nya
1: tuli munnaka ne bibishikirize byamiti
2: osibi otya notati
1: urungi nyabo osibi Tenyabu.
2: Jendi
1: bali batya
2: batyo batyo
1: omuvubuka nga teyakomye weggulo mutabaniwo
2: anti na mugambi okomewo nti kamala okugenda okunona ebiwata wali ewa muzeeyi nviiri ate yakomyewo
1: nze namugambye ne mugandi bwatuukayo akomewa gya kamenti omuvubuka akamenti yange yalwali entunuka
2: kati atete wali gambye mwana echo wali badde okigamba nze kubanga yabadde ensonga nkulu naye yambuzabuziza ati mbadde ye wajjajja ati nangamba ati ngende nyina byenjagala byayagala mukolere konzo kale genda yo ntikamale kunona wano biwata wa muzeyi
1: anaba alimba no kubanga yabadde nakakutia naga nti okula ganti nkomawo nakakutia kankaleke wano kakao mungu ya komyeo na
2: kanda abana toba mani kati echo wali badde okigamba nze ne mukubiriza
1: jofure ye yajizina anka mirende
2: nenga
1: nabadde njagala yabaji kama kubaya jikama bulungi
2: ngenda kati muganga
1: yibwa bali
2: ngenda ngenda kumugamba
1: je oli yagenda na wabwe Yabuna nzibu ku mukono nga gunengata mwana wabandi
2: mukono lugalo
1: mukono kiba tukyonna kugwabulira muguti
0: lwaki tajjane tulaba
1: why yagenda wabwe
2: ngala
1: nyamba kuwano kunte kugwira kulongosa kiralo
2: yagala lyonna mwabigezaako nebigana
1: nangamba kagende ke Canada
2: kade munange sigamanyi
1: tumuwa senteze z'omwezi ogwo oguwedde na guno n'alyoka agenda
2: naye
1: nga si birungi naye katumusabire tulabye
2: kati guno ajja kukeeranga
1: natwayongeddetinaye ku ssimu jjo nanga nti bamutaddeko eddagala eryengeza bagenda kugusala
2: gusa gutemako
0: kusala ntunuka
1: ndi kyayidde kyayengedde
2: kyonna
1: gutema asala Naye mwatu bw'ogijjanja bw'obi ofiira mu ddala obulemu. N'olemalira
2: ddala.
1: Engalo gye zaalemera ne zibeera
2: eno. Kituufu.
1: Kagusanamu abakugu.
0: Baaba n'ojjidde. Nga nange n'ennaku zino nga nsula bubi.
2: Ato
0: otya. Manjagala twogeremu nga ninamu ensonga.
2: Ensonga ki?
0: Waliwo ensonga. Waliwo ensonga.
2: Nge neetaagisa?
1: Nojanje ne bw'enjira
2: ne bw'enjira. Wali badde ojja wange.
1: Sigale mu mmwe ndowooza.
0: Wewawo tata.
2: Tata ate yabi obi mujemu.
0: Muna asoka akole ku mirimu twogeremu nga abaana.
1: Mundiretera sengawo nekojawo nanka disukali ndizi.
0: Kakati. Wange eyo siteredde.

0: Tantiso naku uruwalero egena kubanga teko mekerezebua ange naku zumeza makumi ya bili mutanu lwelujo kwelu naku uruwa Saturday okusinza kunte kateka ngabu ili mkubira angate etambula then Ligi ya feyiguangi ya Uganda angeli kunjego yegezitandika leo tutegeda maklubs wala maklubs agata were dua license nga gaino kubira angate gakula kunsonge zimu then license esobolo kubira angate egawebwa then unaku uruwalero anjago kutegeza kukonti wechiti wakatikiro Charles Peter Maiga munabudu chadeko ebudu eno irangi bimulese kubade kutongoza kuzimba chisa wecho chisa za ili abudu ngabe tujo kubangate tukutegeza neso ngendala nyingi zota ina kubira angato subwa mukasera kano agwe na omulunja uliza sotula kalira enso nga zono gina kupiranga ten ozifunabu televu esawi nesoka ekutusi wako bandafi ababi winbet Uganda abagama nchono kupiranga tokola chichi mchokatu weyunge kongo ita website ya fe ya www.bwinbetug.com take ambo test www.bwinbetug.com ensonga zona osobolo kupiranga ten ozitambuliza dalabulunji vinji vyo gendo kupiranga tofuna ogenda kupiranga ten na ugenda kupiranga ate ofuna bonuses ezenja ulo okuva komba nafe abamna Bwinbet Uganda atenga no msimbi gwo gwangula ogenda kupiranga okufunirawo mu bwangu ddala so genda ku website ya fe ensonga zonna ojja kupiranga tozitambuliza ddala bulungi e Masaka wano twakugulide we chiyumba chiri opposite ane opposite ne stage yensene ni munyendao so solo kupiranga toyitayo wa mensonga nozitambuliza ddala maridadi sana bibana fabo aba abi Bwinbet Uganda abakutusako enteka tekeno ya tuwa tukenke sports special esawe nesoka ngabe ni mkubira ngate na etambula yenze tamkede umalu mkwagaliza okulizo kulonji
1: nange zeroni tugenda kutambula fena mugana wangigabu wakutegezeza ilafe tukisubiza chimu ntuwezi nawe ila sawa mkageze chilo ugenda kubira ulide binji nyo Rivye misanyo kupako wane waka definitely ne mitala wa mayanja fenga chitu kusaba chirichimu akalimiko butagisa kupeda ngo kakwatako kujia kumira kwa radio budo kubangira tukusubira nti mukasera kano kitugendo kumala na awe binji vyo gendo kupeda ngo uliriza ni vyo gendo kupeda ngo manya so tutambule fenanga bulijo mteka teka ya fe yuluna ku uluwalero kakati tuongero batekeza konti lunako olencha ekintu kigenda kubera nga kitandika okwetokota mu gwanga lya Rwanda era tugenda kubera tutandike mpake za Sekafa Inter Club Cup ba chikope cha Sekafa Kagame Cup cho chikope cha clubs era nga teams eziliko mu Sekafa region ze zigenda kubera nga seta ba mpaka zino era nga bikibadde kitere okubera miyake jajibade jisembye Sekafa na bade ulumwa just keeping wa wabade tabayo ulenso nge stories muna zimu ilange mpakazi nusibade sase mbo kupera nga isa nyibwa yes bila bili mweta unuzari yo mjokira anti klabu ya Singida Black Stars bawa ngune mpakezo nga wakupa klabu ya Al Hilal nemi ya kajiri jema weka koko wali bila bili COVID ya vila ke mpakazi no kupera nga zimi isingo kupera o ne consistency bade geza kukupera bera o mjini miaka ejisembe kubera nga jibeerao so nafe gwanga ya Uganda tuli represented mpaka zino eranga kilabu ya Vipers yo team ya tuchikiride betuwa kutegeza konti lunako ole gulo wabade bataka mgwanga ya Rwanda jibagen so kubera nga bateko performance eyama enyunga jitukomeza kakati president wa Sekafa ya vude nategeza ya mkulu kubaita Ande Mariam ye president wa Sekafa ya wada ugira koko a press conference Paulos Walde Paulos Weuda Hamanotim Ande Mariam yagamye ti chisokera dala basanyu funyo kupena ti gwangi ya Rwanda basa zo kuchiteka mu nkola ekyo kutegeka mpake zo mulundi guno naga mati basanyu funyo era naga mati beba za government ya gwangi ya Rwanda wansi wa apoka game no kulembezo bwafa wafa okumeka nga shuanti mpaka zino zida mu gwangi eliyo omulundi ogwa sokede dala dala wakuba bili kumi na mwenda era president wa Sekafa yategeza na gamanchi asubira nti zizo zine mpake zigenda kupanga zizicha sinze zigenda kupera mpaka nyuvu nyo okamala so yategeza na gamanchi Rwanda already bala zeda no wait bala zenti bali ready nokutegeera.

0: yako.
1: Downloading app ya Wendy kusimu yo. Obanyika star, bili bili mwenda ash. Ojuzewa mafuta, ngateba kutemia dechi kumi. Kodoku sasulila kusimu yo. Ofuna magoba bulirunaku. Atine bakusala chitono nyo. Buliruwa bakocho sasula. Wendy, Nepal Bank. Erunga mizima bank nkuru ya Uganda. Nesendeza bakasoma. Zikumiwa Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki nadala ku milioni kumi. Enkula nebu kwa kulizo, bigo bererua.
2: Abavuzi b'ebidduka e Masaka, Rakai, Bukoma Nsimbi, n'ebitundu byonna. Oyagala kufuna driving permit, omukisa guguno. Aba Wendy Driving School bakomyewo e Masaka, nga bagenda kubeera ofiisi zaabwe e Masaka ku Saza, opposite ne roundabout etunudde wa Pokino, okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka nga

Kali wachali ku radio vudu radio eyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kubiranga ate mje kumide ko mwebali kubiranga ate muuliriza dakika zo ziri munana zoka ezibula yuto olekere sawa etano ezekiro ekyo lunaku olwalero tuchali ne banafa ababiwin bet Uganda abakutusa ke sawe ne soka ngabe ni mkubiranga ate etambula mu kaseera kano nga tweyongera yuko mu byemizanyere ebirala twakutegeza kukunda ku lwajjo nti mipire gya masaza ga Buganda ama teams gali mukubira nga ate gete kateka munete kateka eyenjawulo era olunaku olwalero anjaga okutegeza ku konti esaza eri abannaffe abakya dondo likakasizza nga bwe limaze okubira nga teryongera muko abasambi bana balambirira mu timu yabwe eyesaza eri akya dondo era nga mwabo kuliko omusambi Pascal Gwoyo jukira nti in fact abadde ko nekusaza eriya Buddu ngagenda maso nokubiranga ta traininga nabo yaliko ko nekusaza eriya Gomba iranga traininga koko nabo omusambi ogubeta Pascal Gwa naye finally amaze nasobola kubiranga ate agenze kusaza eriya Kyaddondo asobola kubiranga ate yeyongera mu ko mu digido mu mbera ngabwegeza ko kubiranga ate etambula abadde ko kutimya sina je fenato mujukira banna Masaka abde nabadde ko kutimya Kiso Giants era omusambi oyo ayogera kutimya Police FC ayogera kutimya PDF Ambale Heroes kutimya Mbara City niranga asobola kuyamba mu mbera ezenja ulo asobola kuyambanga left winger atera asobola kuyamba wakati kati omusambi ogubaita Pascal Gwa so an experience ya manya badeko ne mugwangi ya indi yeyo ngagera mas no kubiranga ate azanya muko emipira mpola mpola omusambi ogubaita Pascal Gwa so mpola mpola agenda Adam Shape bogeza ko kubanga tunulira ensonga nga bistambula then era bongedde muko omusambi Samu Semugugu yazanyira ko timu y'abannaffe abalugazi mu kaseera kano ali ku timu y'abannaffe abawuwa yagenda maso n'okubira nga atasambira na damu Buganda Regional League era njaga kutegeeza ku konti season ewedde yali omu ku basambi abasinga okubira nga teba goli ateba goli zali 19 aziyagenda maso n'okubira nga atateba era nga azanya nga striker omusambi ogubaita Sam Semugugu mu mbeera nga bwegeza ko okubira nga etambula agowe na omulungi awuliriza Kyaddondo yemu ne kakaso omusambi Peter Senkungu Peter Senkungu yaliko captain wa timu yesaza eliya banafe ababulemezi omusambi oyo so asamanga defensive midfielder wakati awo wagenda maso nokubiranga tiyetaiza atera timu yemu yesaza eliya banafe abacha dondo ne kakaso omusambi gobaita Ambrose Chiria ono abadde ko timu ya Jinja Municipal Council ane timu ya Bulukosa timu ya Villa ne club ya Maroons emabega ko keyo omusambi ono abadde ko omusambi wabwe so abasambi abo bana okuli Ambrose Chiria okuli Peter Senkungu okuli Sam Semugugu adeno omusambi ogubaita Pascal Gwa abasambi abo bakakasiddwa kutimya saza eriya Kyaddondo ngabo bamaze okubira nga ate ababongera na damu nteekateeka ngabo egeza ko okubira nga ate etambula agowe na omulungi awuliriza eyo muntu abulijjo radio Buddu era jjukira nti saza eriya Kyaddondo ligulawo ekitundu ekyokubiri ekya season nga basamba timu yesaza eriya Buvuma bagenda kubeera wali ku Santana Playground ewampeewo gwe bagenda okubeera ngaate babeerera ddala obulungi ennyo mu nteekateeka ya timu eno ajeri mukubeera ngaate etambula in fact era njagala okutegeeza koko anti esaza lino erya Kyaddondo olunaku olwa Saturday bayinayo ku game ey'omukwano bagenda kuzanya timu ya KCCA FC gye bagenda okubeera nga tebazanya game wegenda okubanga ateebeera awo ku Sentinuwa na Sewanga Wampeewo wegenda okubeera nga ateebeera era bannakyaddondwa n'ebitundu ebiriraanyeewo bagenda okubeera nga te game eyo bagirabira bwereere timu ya Kyaddondo eri mu kibinja kyekimu n'esaza erya Buddu jukira nti bwebegwako n'esaza erya Buddu omupiira ogugwagwa gooli yali MQM ogwali ku kisaawe kyekya Wampeewo era balina okuddingana nga Kyaddondo ejja Masaka eno naye ate jukira nti esaza lino erya Kyaddondo lyayongera muko n'omutendesi Noah Mugerwa omu ku batendesi abayongera ku technical bench esaza lino adene coach leo niye yayongera ku technical bench esaza lino atenga balina ne coach Nyanzi Bright n'abatendesi abalala so olaba nti balina bench oba oliawe ngumu okusinga ekintu ekyakyo era tulinze twabe mu kibinja mwebali bakwata ekifo ekyokuna balina points mukaaga balina win emu yokka balina draws 3
neluzi emu bakateba gozi biri batebedwa mugozi biri ya saza ilia chadondo mchivinje echo echabulangi mbali mukasera kano mipira ejama saza ga Buganda ngabe jigeza kukwirangate jita mbula so zezi mkozo inclusives timu nezeso do kwirangate yonge dem ilazeso do kwirangate kakasiza na dala uruna kuruwalero agwe na auliriza yomu ntuwa ulijo radio bodo then njagala okutegeza koko antinesaza elia wanafe ababu tambala nabategeza koko lunako rojo ntinabu bali mkubira ngatebe teka teka okulaba ntichi muraundi eyoko vili abadja na manya GHK cha wagule nyo bakulembedde ekibinja ekya muganzirwaza ne points 10 name iraze mukwezo teams 8 ezitanda bakubiranga ate aziru zinga akapira kona mu season yeno bazanye games 5 bangude ko games 3 badwenze games 2 batebego 5 batebedwa mugozi 2 baina jagozi 3 iranga baina points 10 name ndaliyesaza ili yaba nafa babu tambala amuri ya gava yugalaga antipama zupira angateba saininga gokipa uwa El Cambio ye mkulo gubaita Mbuga Isma Mbuga Isma ama zupira angata saininga wakutimu eno ukufa kukutimu yaba nafa El Cambio ila abadjukira antitimu ni namukono mfuko umlala yabadeko ubiya liku ku El Cambio Opakiroth Elvis na hiru wakubanti alabikanga tanaba wanyobu de nadala kutimu eno ilando za gemu ilabikiringe miyoka diyaka samba tiafana kubench umusambi ugubaita Elvis so kati wawizi yaba sambi wabili ilando za inzo kubanga ya musikiriza nyo umusambi ugubaita Mbuga okugenda kutimu eyo yaba nafaba butambala basamba burungi yabalabye koko kubanga juki anti basamba buddu game zali biri nambirira ogwali wono ku sports arena ekitovu then ogwali erikwawe butambala na HB byao niengo labya danti mutufu basamba burungi omupira gwabwe mutegekere ddala bongedde mukone midfielder aitibwa Achinji Murushid yono yaliko kusaza eliya banafe abagomba omusambi nukubeta chinji Murushid ni agenzi masu nukubira angate ayonge duam wabula chente gede kukonti Mbuga Ismail agena kubira angata binkana nyo anego kwa wabu do secondary school ye mkulu gubeta YB Edrisa wagendo kusingo kubira angate abinkana na ye nadala amukuno nyako ko ni agendo kubira angata soka yo munteka teka nga wegeza kukubira angate etambula na mukasera kano so matimu ziga nugari mkubira angate getereza okulaba antivlichimu chigesa kukubira angate chita ambulia dalaburu unji iranja kukutegesa kukonti okusinza ku assistant coach owesaza ili yaba nafa wabu tambala omkulu gubaita Edwin Laston agami nti okuongira mkua sami ingabano chigena kukubira angate chivungira ku na dala omudigi doguaman kumusambi na Murushidi Chinji omu kwabo abasambi abakuze irabo badde kuna dala akulevos ezenja uro mugwangi ya fila Uganda atira no musambi yugubaita Mbuga Isma agami nti mwana wa akademe abulichimwachi manjiburonji nyonji ni dala ira mkasaka rubutamba chesingu kupiranga tetu nulide chakulaba ntibagi namu knockout stages ezempa kazino ezama saza aga Uganda ngabe zemu kupiranga tezi tambula mkasera kano so the addition zezo biri at least vana fababu tambala zibasobo dokuwele angate bongede mkumu kasera kano ye chinji Murushid yeriko kusaza ili vana abagomba adeno msambio yoyo gubaita Mbuga Isma okuva kuku kusaza ili vana okuva kuku El Cambio Academy so tumuagali za birunji vyerere mwana muteke teke burunji wa academy so ayingi deche Twitter competitive football oboli yao ati inzo kupiranga mwongere kulevu endala na yeka tulabe butia bwana agena masu nukupiranga ta performinga amipire jejia masaza aga Buganda nesawe soka bwetuwe kumekereze dua tugina kupanga tumula muko then to then nesawe yokubiri ngawe geno kupiranga te etambula tupade nebanafe ababiwin beti Uganda abagama ntitwe yungeko ngoita kwa website ya www.biwinbetuji.com nesonga zona ujia kupiranga te ozitambuli za dala maridadi sana.

mwana mwana mwenzono yamaliza ogenda mu kirabu ya kitala ye musambi gele mokiria era ku kitala gyalaze yagendeddeyo ku ndagaano ya myaka ebiri mumbeeremu oba endala so kitala nga bwe twakutegeezaako nti egenda kubeera ekiikirira Uganda mumpakeza CAF a Confederations Cup kitegeeza nti okweteekateeka eri kitala kuyina okubeera okw'amaanyi okubira ddala olunaku yeso okubira ddala olunaku obuulya oba okubira ddala mu kaseera kano paka webaana okubira mu mpaka ezo kyobalaba nti bagezaako okubeera nga basayini nga bazannyo mu kuwomu already bafuna omusambi Joel Mutakubwa goalkeeper twabategeezaako nti baamufunye then bafunye omusambi Nicolas Kasozi bafunye Diego Misse Mugera bafunye Jackson Sembatia bafunye Martin Kisa Luwama then ni bagenda koko ni mugwanga ya Ghana ne bafuna yoko musambi defender kwa wata Christopher Boni bwanda wana kilabu ye ya kitala ya bafunye so nechiria na yaze kukilabu ye ya kitala ayongiro kupeda nga wagata kwa nunawali tulabicha jo kupeda nga waweleza kwa muganda wafaulilisa radio budu radio yomutu wabuli jo then kakati express ni kilabu ya URA mukaseda kanubali kupeda nga baya ayana timu zona zone zo zili mpera nga siya ayana okulaba nti zifuna signature eyo musambi Kenneth Kimera Kimera nabade ku express jamaze ebanga lya miezi mukaga kubanja nga bako ko ku club ya Vipers ebanga lya maze nabo yakoze bulungi njagala kupera nga mategeza konchi bwetegereza Kenneth Kimera because yakubye goal zitano ngali ku club ya express era express okubanga enso okwagala omuzaayo kinza obuteewuunyisa kubanga bayinza okwenda ku kirabu kuyabadde afunidde emirembe wabula ate ne kirabu ya URA okubanga eyinza okubanga emwegwanyiza nago gayinza obutaba mawulire kubanga ate yabadde omutendesi wa express eyabadde amutendeka kakati ali ku kirabu ya URA kati kiba kiyinza okwanguwa okumuwalawala nga bamutwala ku URA kubanga jime chintu mukaseera kano ya atendeka saidi zeyo ainenda gano ya mwaka gumu ku enda gani yesigadde ko mwaka gumu ne Vipers dejo kinanti ku Vipers chinzo kubere kizibwo kudamu kufuna obudde obudde obulabikira ku kisawe kubanga kati bano basiza manzo kibaze then olaba ntine bali tabandaba kugira obudde nga butini nenga fenda tewali abusa busa Kenneth Kimera nti omvuko yongayase ku lunaku lwe omwasimula bugolo akuba akubira ddala tumujukira ku kirabu ya Wakiso Giants 2-3-2-4 awo uyaletera amaanyi then we yavate nagenda ako kirabu ye ya Vipers nga amaze okubeera nga kwata fire so ni wode Vipers yabazanyidde game zibiri ogumu gwali gwa ball lino then mulala gwali gwa lugazi era empira gino yayingiranga mbu yingizi mudachika nga mukageza sembayo naye ogwali gata kirabu ya Vipers abadde abazanyide game za abiri nga tebe goals bili ne assist m so ye musambi oyo agobaita Kenneth Kimera asinga kujukirwa nyone kugomba mu masaza ga Buganda mujukira gombe yo ya misa buddo omusu mu kisawe kya Masakali Creation Ground era yo musambi yenyini nyini yateba buddo goal mu Masakali iko actually budu golo ya sembo conceding a Masakali ku yali ya Kenneth Kimera kubanga era budu kuba kolo tedanga yo mpira go gwe yabusa golo kipa ne atenga no mpira gwali gombera ya teba so bali baziwu nyonga ali ne Lawrence Kambugu then ngabaina ne Oyrothi bali tebasali kako musali kugomba so bonna bonna batambula omwali mugwangira America then Kambugu naye amasaza yagasibula dda ali mukwafagana no mpira mu bingi byo ebyo waguru so kakati ne Kimera naye uyo mpira agulimu atenga labika nti ayayanirwa era tusubira nti agenda kubera mu top flight kampeni yeja mu gwanga la feria Uganda then Edward Sutlo buli amaze okubera nga emufuna defender oyo kundagano ya myaka ebiri azenga free agent okuva ko kirabu ya UPDF UPDF eno abadde yabegatako mu ntandikwa ya kampeni ewedde ye musambi Edward Sutlo so era yazanya game 15 ku PDF naba yamba kubota disboy wansi
aina experience yenja ulokupanga badde ko mu kirabu zingabo kisa.

0: Giants. Then ida bugende kupenda nga wete gereza. Yasambira kwa AS Kigali yegwangi ya Rwanda. Ne kilabu ya Bandari yegwangi ya Kenya. Zona zonezo yasambira kwa kwa Endiba. So ya musambi ono. Juki nanti buru inaba zanyivanja waja awulide. Ne atede inaba zanyiveri mpeda ngereta. Ulede wafunye umaluru talo. Ne Cyrus Chibande. Chibande yavude kilabu ya Vira. Then utalo yavude kwa KCCA. Atimu na yabale ese. Then Deriki Biaba Chwez. Bamu ba joku buhimba United Saints. Mberanga bwegesa kwa kuperanga etambula na ye. Binawe na binawe bambi bagesa kwa bikola. Nga bagesa kwa kugata gatobo kuziwe divu. Amali wagawa sambia wenja ulabaya ulide club wene ya Bull. Kuwanga kati Nicholas Mwere, Bakari Magunda, Frederick Ngalo na Thomas Ochungo wa naba agenze. Kalimu Ndugwa, Isaac Wagoina, Jeremo Kiria, Vianney Ssekajjuba, Ibrahim Oliti, Julius Barasa, bonna baisao. So nebulu nayo, beya luzi nzebe banji, katibege sako kupeda ngeri pressing magezi. So katulinde tulabe Edward Sattler, chage no kupeda nga weleza club weno. Babuleda, Abul, mukabufeyom, baso do kupeda nga bama lizo kufuno msambi ya sidi kibia bachwezi. Kundagano ya miaka ibiri byaba chweso ni yabadde muhimba United Saints timu ino rubanywa loku diswayo wansi yomuko wazanya ababadde muko ababadde bali mukembavu so yomusambi oyo so na ye yomuko wakubagendo kupera nga bata andikira iranga eminimu jaino kupera nga atandika na jo jeminimu ija first per 8 baino kuzanya na KCCA ku home and away basis tulabe chishiba jo kupera nga bakungula mwogo mpira. Then mawuli dawa malala still gatambula gega Marvin Nyanzi. Marvin Nyanzi yamazo kupera nga siwula kukira bi express jaya kide nyinyo Marvin Nyanzi yazanye games 18 campaign wede ku express ne kwezo games 18 yatebe goal yabademu then ni performance yabade eyama oba performance ezamanyi mu mipira ejimu ejaba de kirabu express obaji yazanya ku express already chigambi bwanti agenda ku URA ku URA jalaga agenda kusanga yoko jime chintu yabadde mutendese yoko express so era campaign jagwerede jime chintu yabadde mutendeka era yasinzo kulaga potential ya mwana mwenyezi Marvin Nyanzi ono usikiriza nti yomuko wa midfielders azini abasingo kumanya mpira mugwanga lya feria Uganda akasajja ka katini nyo size nayo bwongo bwako bunene nyo ku mpira ensamba ya bazungu ye nyini Marvin kubanga nyazo no mpira gwesigwa tojja mulaba mukulwanira ati agende mu duos alwane ati mu muntu abukira omuntu naye tomusangawo abira midfielder oni tomusangawo ugendo kutuka obwoti nga avuddewo ugendo kutuka obwoti nga avuddewo so aina buli quality a passing omupira so ensamba ja sabu mpira ya level kwa majido mpira ali very technical ye musambi Marvin Nyanzi era echi ya kigye bulungi nyo ku kirabu express so ni ewedde yungu kwa zanyi wenda linda vieko abatini mguanga la feria Uganda nga baba deba zanyia timu nga Vira abuagiziba Vira nebeso nda musende nebazuwele zate omusambi uwasa idienda la kaba kubeichigere abuagiziba Vira nebeso nda musende nga wabangi akasajwa tukawe senti kaba dekatusi Marvin Nyanzi wiyaliwe wali wazanya Vipers of course Vipers ya wangula ni ya wagiziba Vipers wagena nga social media nga buli mwagamba bane akasajja kabadde katumala wakasajja kabadde katumalawo so Nyanzi amanyomu pira so olumwe obugumikiriza wera bwetagamu alabi kanti ke kana akaddeke na ye enso kumumanya nokushayininga kwanga Marvin ono ya shayininga nyo ku Kajans I think yali Kajans gundu ya mujja kubanga yali ko kusaza lya Buddo ingayambala jazz number 4 mujukinuvu ko yali ambala jazz number 4 kusaza lya Buddo eyo yagenda ku final eliyokero zinga ku busiro edani mfaino ya sambe dacheka zona mavini nyansi so kati na badabe edo mpola mpola nagenda koko kwa kiso edani kwa kiso yali mkone mo yali ya ina mko moment size yengo msambi then nagenda koko kuchitala chitalo bude wali utini wiyafuna ngo kuchisawe then kakati kukilabi express obusobo ziwe potential ye wetu ajidabi de ya manji ye mwana mwenzi mavini nyansi era bwana genda ku URA kubanga URA ekisoka bavuka abato because wali okona musambi Elvis Sekajugo Sekajugo yo naye yabadde ku express yali ko kone ku kedeya yabadde ku express so URA ya mutute katira nyaza bagenda kudamu kusinkana base kibengo kubanga era basamba ko bonna buddu omwako go omwako go bali bonna ku buddu wayogenaga ne Mavini Nyanzi atero muzanyigo ya wanga nyechiti wagu yali esiga mu talent ya belanga se kibengo Godfrey so na yali am respecting nyo musonga za talent so kakati bagenda kudamu ku reuniting ku kirabu ya URA nga timu inegeza ko kudamu kuzimba so Nyanzi Mavini yasibudde ku express nenga ku URA tebanda bakuberanga bamu confirming nenga tusubira nti kigendo kuberanga kiddako eri omusambi oyo agende abawereze era nga tumusubira okubawereza mumpereza esingo kubeya na madala kale nno fibina vako side zeyo tujja kupera nga tuibategeza
1: kale ochali ku radio buddu ha radio iyo muntu abulijjo mwe bali nyo mwe bali lidala mwe bali kupera nga temu je kumide ko mwe bali kupera nga te amuliriza tugenda kupanga tumula muko then betuva mukumula muko tugenda kufuja tweyongereyo nida chekeze dakeze ente katekeno tovao
2: Tukunda tuluguma Tusindo goma tuwa tukidensiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Kuloku tanulua wikeno Kusawa kumye zaka ungezi Tosubalu lagu alusemba yo Uluwa walodi kapu banga bia bili mukaga Ngeno ye show Eyo kusebe mipide chasinze mu Uganda Ngeiragi babu televo Kusanyuka primo Wamune kumakula chika Kustata imuziko ka Eno ye pate ya walodi kapu Nga tujitademwe binono gobyo muziki Omuri ya bayimbi Nga nina Rozi Daxi Katero Sakone ba comedians Nga madurati ne chiko Walodi kapu banga bia bili mukaga Eteke wa musente Banga bet Betinga n'obuvunaanyizibwa.
3: Tukulete de chama ekyobulamu obulungi. Kazire Power Tonic akolebwa mu nkoge, ensigo z'ensuju, omulondo awamu n'engabo ya kyalo emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa, awamanyi g'ekisajja, ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa, akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala, akugira ebizimba bya nabaana ne munsi. Ekigala nga mu bakyala kono okuyamba abalumizibwa mu ndira

era kunowe chawo tegwanoga nowechi yabakubira emyaka gye myaka nge 3 dholumu yabera nyo koloni deal na era ina kampeni ja kubira dale mpiri ejuwerera dala sonya biri abiri ngumu biri abiri mu ebiri awzolis pira ya ujja 14 ati ati bayo wadde goal ya mubwete mkale kala basi no sibira liyekiriza todile katambula kafa kagenda okubera wencha ka weekend ngatwaniriza lije mpya tongere bategeza konti onako olencha lije zigenda kubera ngazani liziwa ezimu basi no babuddeko lije zigenda kubera ngazani liziwa ezimu tulaba tembere genda kubera ngetambule tya my friend tugenda kwaniriza lije gwanga era deni makoluna ko olencha lije gabi nsimbi era babogere jamu Saturday bali munsike nengo na kulincha vibogo ni odense zigenda kupera nga zitandika se zigenda kugula uliji vibogo ni odense ateda ni muji neje Twitter first division kilabu ya Ebi Copenhagen ne klabu ya Vejle atenga alubogo ni hile lodi bakubia nkano na kulinkia uliji echari mpya bubude tutemu tuwe ya gali hei atetu na kulaki petwa mugamba yeje wiyindi yerete encha tunikali jagwangira ngare na yetandika ngali mu muri club zinga zipering valos club zinga zikisibara sencha na yetandika tugenda kwaniriza Switzerland cha tutandika necha neje Twitter challenge league era yo kupakeji ya fe kweri kweri encha lije gwange ya Russia etandika kwa munanga ba Russia fe kapapula baba ako na ye baba goba mu Bulaya na winza kulaba timu ya Russia tugezeri mu Champions League ili mu Europa League wa Conference League ne video yo mulaba mu pakeza Europa World Cup aba Russia boba bibira mu dala yati munange balumba Ukraine nefe mpira jabwe tubera na jo lije gwange la Poland ni chana yetandika Poland jo sanga club nga lege ya waza kilabu nga Pogoni Szczecin kilabu nga Lech Poznan kilabu nga Rako zonda zonda ziri enche tandika sagala nyo mitu ya kwe kwa sawa na wali tuina wakatambula kafaka weekend kaini kempira mwenda odi atano kareta atano kumutualo kareta milioni ni mkumi tari bidi lije zemenye isinga tuziri na kuku tuziri na 0 msambo 0 wenda inkaga mumu sambo asatu mutano shenda munya tugenda kunyumia nyumiamu mwebana mpira mumbulire kabo tuwete katia kukufuna wakati ambula kafene paki jezafi ase nete katia kubuka densa bwegendo kuteka yokufuna buluno gima rais kubuka densa vinsimbi ya za pound mbujo ase nerebi kaye yeno umusambi baby singa bamba babi maliliza katia ase nina kujamu nina kujamu nyokaso Gimarayes aine miaka 28 guno mwaka wigugwera agenda kweza emyaka 29 manyabu agizibu mpira munyumira omusanga ali mchikubo nga omusanga mchikubo ni ungo usungu woka nengo usungu buvawa batu sedo musambi no sango linga sebo noko noko esoza yesoza titechikirizi kecho vitu ye sente zona zaachi sente zona zaachi sente sangali mchukuba batu sedo musambi bazuwa yu sede.